0: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
2: Ahoy! Kidney Care time!
3: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
4: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
5: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Taran.

Oras sa buong Pilipinas is 8:45 AM minasan. Kumusta? It's a Thursday morning dito lamang sa Dream High 104.7 Dream Radio. Samahan niyo po ako hanggang alas 12 dahil marami tayong pag-uusapan ngayon minasan, lalong-lalo na mamaya sa ating segment na Did You Know? Oh, diba? At lalong-lalo na sa ating unmute, marami tayong babasahin mga letters. Dahil I stayed up to 3 AM po kaka-reply sa mga nag-online kahapon, sa mga nag-send. Diyos ko, marami talagang tao ngayon ang kailangan ng may nakikinig sa kanila. By the way, this is your ate DJ Senpai. Today is Thursday, July 23, 2026. Unahin muna natin ang ating national and politics. Ang drama sa Maynila, Marcoleta pleads not guilty sa Sandigan Bayan. Nag-plead ng not guilty si Senator Rodante Marcoleta kahapon sa Sandigan Bayan, kaugnay ng kanyang plunder charges at paglabag sa Presidential Decree No. 46 o ang pagtanggap ng red sum o regalo habang nasa pwesto. Sabi ni Sen, malinis ang kanyang konsensya at handa niyang patunayan na walang ghosting o ghost deals na nangyari. Pasayos sa GPUV, may banta ng hike. Nagbigay na ng go signal si Transportation Secretary Giovanni Banoy Lopez, LTFRB, na magsimula ng public consultations hinggil sa fare hike petitions ng public utility vehicles dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Bes, mag-ipon-ipon na tayo ng barya. Baka pamasahin na lang, mag-breakdown ka na. Nakakaloka. Mayor Baste binantaan ng NBI daw. Details naghalata. Nagsalita ang National Bureau of Investigation, NBI, na posibleng sampahan ng criminal charges for grave threats at inciting at sedition si Davao City Mayor Baste Duterte kaugnay sa kanyang kontrobersyal na ulo statement. Sana all matapang pero chill lang tayo mga sir, ha? Kakalurgy or Mokatakloban local news muna tayo minasign. 7 million worth of shabu huli sa Ormoc City at nakakulong pa rin hanggang ngayon. Ang sinasabing kilala sa alias na Tan, nakuha sa kanya nung nakaraan lamang ang nasa 1,029 grams ng suspected shabu na nakakahalaga na ang 7 million. Samantala, Tacloban Peace and Order Drive, patuloy ang pinaigting na roving and checkpoint ng Tacloban City Police, TCPO, sa mga pangunahing kalsada sa lungsod para sa kaayusan ng gabi at pangkalahatang kaligtasan ng mga commuter at mga panggabing empleyado. Weather update, maulan ba o mainit ang feeling? Tropical Depression, Quiapo update. Nakatala ang Tropical Depression Quiapo sa tinatayang 950 km silangan ng Central Luzon, taglay ang hangin na 45 km per hour near center at gustiness up to 55 km per hour. Nakasignal number 1 na ang ilang lugar sa Hilagang Luzon. Ormoc and Tacloban weather today details natin para sa atin dito sa Ormoc at Tacloban. Medyo localized thunderstorms at partly cloudy to cloudy skies tayo ngayon hapon hanggang gabi. Magdala ng payong para kung umulan man hindi luha mo ang papatak minasan. Oras natin is 8:49 AM. We will be back for more, so keep it locked in. Dito lamang yan sa series Best Album Station 104.7 Dream Radio.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para

oras sa buong Pilipinas. Alas 9 sa East namin nasan. Welcome back to Dream High with our ate DJ Senpai. Only here sa City's Best FM Station. 104.7 Dream Radio. At narito na tayo sa ating Dream Horoscope for today, July 23, 2026. Unahin muna natin ang mga Leo. July 23 to August 22. Ngayon ang pag-revise ng kasunduan. Ito ang magpapatibay sa ugnayan ng iyong partner. Ingatan ang lahat ng mga properties. Huwag basta magtiwala. Tiyakin na laging maging hands-on sa iyong mga negosyo. Lucky number and color for the day ang 36, 17, 22, 45, and amethyst violet. Virgo, August 23 to September 23. Ang cooperative efforts ang mabibigay sa iyo ng tagumpay. Mapapakinabangan ng social connections. Lucky number and color for the day ang 28, 51, 32, 45, and blue. Libra, September 24 to October 23. Ilan ang oras ay gitna kapakipakinabang na bagay. Ano, tongue twister? Kapakipakinabang na bagay. Lumayo sa tao na puro chismis ang lumalabas sa bibig. Lucky number and color for today ang 42, 25, 17, 53, and ruby red. Scorpio, October 24 to November 22, huwag agad sundin ang advice ng isang associate. Suriin ang kanyang loyalty sa kakamagdesisyon. Lucky number and color for the day ang 39, 41, 55, 21, and blue. Para sa Sagittarius, November 23 to December 21, ang iyong pera sa bangko ang magpapasaya sa iyo. Oh my, share the oil! Increasing ang lahat kung hindi ka lilihis ng lendes. Lucky number and color for the day ang 28, 19, 43, 59, royal purple. And para sa Capricorn, hanggang Cancer, mamaya po yan sa ating second match. For the meantime, let's go back to more good chakra and good music. Dito lamang yan sa City's Best FM Station, 104.7 Dream Radio. This is your ate DJ Senpai. We'll be back.

That song was brought to you by Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

Oras sa buong Pilipinas, it's 10:10. Amina San, welcome back to Dream High on 104.7 Dream Radio. This is your ate, DJ Senpai. At narito na tayo sa ating sports headlines. Ang laban sa arena, PBA 50 Governor's Cup Titan Ultra Wagi. Chot Reyes ejected. Details nakuha na ng Titan Ultra Giant Risers. Ang kauna-unahan nilang panalo ngayong conference matapos pataubin ang panay-injury na TNT Tropang 5G 103 versus 87 na sa Inara Center Antipolo. Kumada ng 29 points at 10 rebounds ang import na si Terrell Brown. Samantala, uminit naman ang ulo ni TNT coach Chot Reyes na na-eject sa third quarter matapos makakuha ng dalawang technical fouls sa kakareklamo sa referees. Coach, kalma lang po, mataas ang bilihin ngayon. Nakakaloka. Tennis Pride, Alex Ayala pasok sa US Open list. Official na namang pumasok ang ating Pinay tennis sensation na si Alex Ayala sa main entry list ng US Open, aba, Slay Queen. Showbiz chika tayo, ang Marites Corner Beanie nag-send off mass bago mag-US tour. Ang ating Nations Girl Group na Beanie kompleto, ang walang membro na dumalo sa isang special na send-off mass para sa US leg ng kanilang Signals World Tour. First stop nila ngayon, August 1, ang Honolulu, Hawaii. Walang makakapigil sa Beanie Fever. World domination is real. Viva All-Star Games 2026 sa Araneta Coliseum na. Maghaharap ang Team Viva 1 at Team Viva Records sa August 16 sa Araneta Coliseum. Pinapangunahan ito ni Nagabalagmine at Arthur Inari. Excited na ba kayo makita mag-basket tulad mag-cheer dance ang paborito natin crushes and idols. Charas! Korean actor Hwang In-yup. Babalik si Manila. Anyway. Para sa mga K-drama fans, maagang pamasko tayo ngayon. Nag-announce na ang Korean heartthrob na si Hwang In-yup ng kanyang To You fan meeting sa Manila ngayong October 31, 2026. Handa na niya ang mga ipon niyo, mga beshi. At yan ang ating mabilisang breakdown sa mga pinakamainit at chicken sports ngayong araw. Stay safe, magpayo at huwag basta-basta magpabudol kung hindi kaya ng budget mo. Ako ulit ang inyong paboritong chikadora. Kasama sa umaga, ati DJ Senpai, samahan nyo ko hanggang alas 12. Susunod ay ang ating segment na Did You Look? Keep tuning in dito lang sa Dream High on 104.7 Dream Radio where the mornings jam and latest updates fly high. Magpapatugtog muna tayo. Oras natin is 10:12 a.m. We'll be back.

podcast natin. It's 10:38 na minasign and welcome to Dream High with your ate DJ Senpai. Only here sa City's Best FM Station and narito na ang ating segment na Digilaw. Alright, minasign. So pinag-usapan natin kahapon kung anong mga hakbang na gagawin kung ikaw ay biktima ng cybercrimes. Ngayon naman ay pag-usapan natin ang Data Privacy Act. Nasa loob pa rin po ito ng Cybercrime Prevention Act of 2012. Maaari din bang may paglabag ng Data Privacy Act or a number 10173 sa mga online posts? Opo, kung ang online post ay inilabas ang inyong mga sensitibo at personal na impormasyon tulad ng pangalan, litrato, edad, kapanganakan, kalusugan, government IDs, email address at iba pa na walang pahintulot, maaring ito ay pumasok sa paglabag ng Data Privacy Act. Ano ang mga hakbang kung nilabag ang inyong mga karapatan sa ilalim ng Data Privacy Act? Maaari ka pong mag-file ng reklamo o complaint online sa website ng National Privacy Commission o NPC. Ang kanilang website address ay privacy.gov.ph. Sa kanilang website, mayroong mga alintuntunin kung paano at ano ang mga dokumento na kailangang punuin o i-fill up at kung paano masubmit o ma-file ang iyong mga reklamo o complaint. Ayan, minasign! So, alam na natin, Digilaw, maraming salamat sa Legal Kinuan. And of course, minasign bukas, meron tayong ibang topic. Ang topic naman natin bukas ay ang karapatan habang nasa bahay. So, tutukan tomorrow, minasan, dito lamang po yan sa Digilaw, only here sa Dream High on 104.7 Dream Radio. This is your ate, DJ Senpai. We'll be back for Unmute. Oras natin, it's 10:41 a.m. na. See ya!

Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

Welcome to Unmute with your Ate DJ Senpai. Dito lamang yan sa estasyon na kung saan ikaw ay sikat, ang 104.7 Dream Radio, Series Best FM Station, at narito tayo ngayon sa ating segment na kung saan tayo ay nalibang ako dito sa may nag-message sa akin sa Telegram. Grabe naman yung problem nito ni ate. Wait, babasahin ko yan mamaya, saglit lang. Ako yung ate, ang kasama ng mga stress pero lumalaban, ang comfort zone ng mga dilulu pero productive naman, at ang safe space ng mga may chika na di pwedeng i-public. Kaya itaas ang volume, ihangda ang lunch at sabayan ang pinakawalang tinatagong tambayan on air and online. Broadcasting live from Dream Radio 104.7 FM sa Club at 99.9 FM or Mock. Streaming worldwide on Weebly, this is your ate, your kakampi, your chakra booster, Ate DJ Senpai. And this is Unmute Season 3. Oras natin, it's 11:12, kaya huwag na natin patagalin pa. Basahin natin ang ating unang letra. From Barangay Pawing Palo, Leyte, maupay nga adlaw nga imo ate DJ Senpai. Ako, Hitita Surhan, Pawing Palo. Mayad ako sa nga anak nga bago pa lang nga nag-graduate sa college, yun na. Gusto niya mag-apply, tibalik ka Manila para magtrabaho. Pero kumo sa nga nanay nga nag-iinusaan nala. Nahadlok ako nga mabayaan na balay, nga mahirayuhiya ako. Gusto kunta nga, didi nalahiya taklo ba nung Leyte? Mamiling hintrabaho, bisan gamay let sweldo, pero nasan hiya nga nakakasakal kuno ako. Sumpake kami, pabalik-balik pan o paunan nuko ba iniya ato bangon. Hello, Tita Swor. As a mom, valid po ang takot at separation anxiety nyo bilang magulang. So, kailangan lang natin i-remember. Pinalaki at pinaaral ninyo siya para maging independent adult. Ulitin natin, independent adult nga ni. Cut the umbilical cord with love. Subukan niyong makipag-compromise. Payagan niyo siyang mag-try sa Manila for 1 to 2 years with strict communication rules, video call, regular visits, kahit ano. Kapag pininit nyo siyang ikinulong dahil sa sarili nyong takot, mas lalayo ang loob niya sa inyo. Alright? And also, bilang mom, I understand na matatakot ka talaga, matatakot ka, pero natatakot ka ba para sa anak mo? O natatakot ka para sa'yo? Natatakot ka ba na iwan ka ng anak mo, iwan ka mag-isa, o natatakot ka na baka may mangyari sa kanya? Kasi it's selfish for us moms kung natatakot ka para sa sarili mo lang. Diba? Napaka-selfish mo naman bilang nanay. Ang ating responsibility sa kanila ay tapos na. Kung sila ay babalik, be there for them. Pero kung sila ay i-discover ang mundo sa sarili nilang mga paa, let them be and be there for them as well. You might not be there physically para sa kanila, but always be there for them to remember by. Okay? Maraming salamat, Tita Sor. Meron pa tayong isang sender. Hi ate DJ Senpai, tawagan na lang ako nga Nat. Meron ako ka-chat nga lalaki, sulod na po hinpito kabulan, pero mihiya sweet, pero mihiya may good morning and good night. One time nagkita kami, eyeball. Tigda na lahiya nga, naging cold ako. Tas nabantayan ko liwat nga may daniya iba nga gin ko komentan nga mga girls online. Kung kipapakayan ang kuhiya, nasan nga lahiya nga mag-friends lako no hira, nga hindi rin ako diya tig-reply ha akon per me. Ate ano, paano ko hibabaruan kung seryoso ba ini ha akon o reserva la ba ako?
kay han na nag-restorya man kami hansyahan, bagaman yan seryoso. Tapos, may dapat niya akong mga promises. Ngayon, ginkis gihapon niya ako. Oh, Nat. Hi, Nat! Paano ko ba ito maano sa'yo? Ma-explain sa'yo. Nat, he does not love you, charot. Ganun talaga. Kapag ano, kapag mapili yung lalaki, na para namang, para mang gwapo siya. Wala tayong magagawa na at kundi mag-move on na lang. Why? Because it's clear as daylight that this person only likes people through physical panlabas na anyo. Through physical, mayroon na malabas sa bibig ko, nasa dulo na ng dila ko. Ika na. Attraction! Ayan! Physical attraction lang. See, nung nakita na kayo personal, hindi ka na niya, parang naging cold siya sa'yo mula nakita kayo personal. Tapos, kinis ka niya siguro to, alam mo yan, for the sake of, alam mo yon, parang taking over you or something na lang na parang may kuha niya galing sa'yo. He took advantage of you. Para lang, ikinis ka lang niya kasi ginawa ka lang niyang trophy. Para meron lang siyang masabi na preging kiss ko ito. Alam mo yon. So, ginawa ka lang niyang isa sa kanyang mga tasks, quests, experience. Pero, you are not for the forever. Kasi kung tinodiya nga may plan mo imo, dapat nag-level up na ini. Di rin ini ka ikaw tag-chinataiya. Nga na yun ang pag-chinataiya. No matter how your gender, what your gender is, ano nagmamatter kasi naton heart. So, if this person doesn't really like you, then you should get out of this circle, of this cycle. Because you do not deserve to be treated this way. Kung mahal ka ng tao, hindi tatakbo papalayo sa iyo. Araso. Okay? So yan lamang masasabi ko sa iyo. Okay, Nat. Do not go back. Kumain ka na lang ng Dunkin' Donut. Baka naman, charot. Ayan, ate, DJ Senpai. Good morning. Taguan na lang akong ngaran nga tata. Taga Real Street ako, Tacloban. May ano ko ba? Bugat nga trauma ha akon panimalay. An ako, nasawa ko, nakakainom. Nag-stress sa kwarta, nagiging violente. Dere laha salita, kundi nagbubuhat gapihin kamot, ha akon, hatun Sabado, ha atubangan hanamon guti ang anak, gintampalo niya akong ngan ginduso. Yan na, nagbimilagro hiya, nangangarohin na pasaylo, nagsisiring pahiya nga, di rin na niya dadagmiton, pero di rin ini ang una niya nga higayon. Di rin na niya uutrohon. Pero di rin yan unang higayon. Atay, nahadlok ako para akong kinabuhingan para ha, kahimtangit akong anak. Pero waray ko kalugaring ng kwarta, kay full-time housewife ako, hain ako madaob. Hello, ate Sherry. Ayan, Sherry. Sorry, hitnay na nabuhay mo. Pamatiyahin maupay akong ate. Ana physical abuse in kailan mine diri husto nga diri dapat inigi ko papalagpas. Alam mo yon, may pattern na ini, delikado na ini para imo nga nimo anak an ayon na paghulat nga may dapat mas dako nga daot nga mabuhat imo. Pwede ka dumaop yan na mismo ha iyo barangay vow si violence against women and their children desk o direkta ha pinakahirani nga police station o DSWD office. Pakagtuha pao, damot pwede ni mo daupan, may ada mga temporary shelters nga legal aid para mga sugada imo. Ate Sherry or tata, protekta hiti mo anak ka ng imo kalugaringon. May gahom ka nga pumalag tikang hitong sitwasyon. Okay? Alright, ayan mga Dreamkada, meron pa tayong other letters, so mamaya na natin basahin. Grabe.
Chat kita, titata. Alright? We'll be back for more. See you minasan later. Oras natin, it's 11:20 a.m. This is your ate, DJ Senpai, para sa Unmute. Only on Dream High, so 104.7 Dream Radio, the city's best FM station. We'll be right back.

0: Welcome back to Unmute with your ad that EJ sent by. Only here, the city's best FM station, 104.7 Dream Radio. And nagbabalik tayo sa pagbabasa ng ating mga mensahe, minasan. So, unahin natin basahin ito na bawasan. Bawasan kasi yung pangalan niya, binawasan. Hi Ate DJ Senpai, buliga ako. Nag-send ako din niya telegram. Tagatanawan ako, pero adi ako Tacloban na trabaho. Tagwa ako ang aran nga gandang binawasan. Sana ko. Nagpaplano na kami magpakasal han akon boyfriend next year. Pero an iya nanay, amo it nakakaulang. Tungod na, damo nalat iya mga ginyayakan. Ginpapakaraot ako niya, kada bisita ko ha era balay, iging kukumpara ako, ha ex. Hana akon boyfriend ga nurse ha abroad, o diba? Yan, waray daw ako narating kay micro-entrepreneur lang akon. Nagbabalot himpino nga chicharon ngan pasalubong. Nasusubo ako, Ate DJ Senpai. Paunano ko, mapapashut up ang iya nanay nga diri ako na waray ng respeto. Ay, naku. Hi, gandang binawasan. Mahigpit na yakap, una sa lahat, walang mali sa pagiging micro-entrepreneur, basta marangal nga kita. Queen ka. Ang importante, anuan, yakanhan boyfriend ni mo. Dapat hiyait mag-stand up for you kontra ha iya sarili nga nanay. Diri man na diri pag-respeto, pero kinahanglan good man liwat, magkaadahin boundary between nanay and then anak ka na asawa. Kung barugun ka ni mo boyfriend, set a boundary respectfully. Pero kung kintolerate niya ang pagmamaliit, ha imo besh isip-isip na gumawas ka na relasyon at maging wais ka. Bakit? Makapupunta ka lang sa relasyon na kung saan magkakaroon ka lamang ng pangalawang anak. Magiging panganay, kumbaga. Di magiging panganay mo pa mismo, di mo kalugaring on asawa. Tungod kay isip bata tim asawa, ngahin, mama's boy hiya. Diba? So, maging wais tayo, okay? Gandang binawasan. Oras natin, it's 11:47. Meron pa tayong isa pang babasahin. Ayan. Basahin muna natin itetsuwa. Ayan. Ate DJ Senpai, maupay nga adlaw. Tawagan na lang kung ngaran nga hi Mark. Hi, Mark. Ayan. So, ini hi Mark in medyo kilala ko in hiya. Didn't get super close, pero kilala ko in hiya. Kaya ako ni Messenger nag-chat kanina. May ano ko crush? Ako na best friend tikang pan college. Adahin nagtatrabaho ha government center ha palo. Kada adlaw ako ay naghahatid ko ha iya. Tapos nagbabalot hin pamahaw nga nagpapadara ha iya hin kape. Pero ate, ginpapakilala la ako niya ha iya mga katrabaho nga ako an iya suhag nga bugto. What? Oh my God! Very wrong! What if maging kayo, no? Tapos, hello, okay, come on ngayon. Ano nga suhag nga bugto? Very wrong, ano to? Family touch! Hatinuot lang masakit ha dugan. It ma friend zone. Ay, magyakan ba ako ha iya uy padayong ko nala anakon libre nga ang ka-service sana all. Abay sana all may palibre nga ang ka-service. Hi bro, Mark. Dere ka Grab driver para maging forever available for free. Bisan ng Grab driver may bayad. Ang friend zone sugad hin pa an friend zone sugad yan hinabagahin na traffic kapalo Highway Tacloban. Okay? Kung diri ka malikay, mausikan ka lahin oras ngan gasolina. Umamin ka na. Ngayon na, sa kanya na, uy, diri na ganda ko comfortable hininga aton setup. Okay? Kung diri ka niya gusto as a partner, mag-set ka ng boundaries. Ayaw pagpaabuso, hiti mo kabuutan. Know your worth. Diba? Kaya diri pirmi may da ka panpalitin kape. You're so very generous talaga. Paano pa kaya kung mayaman ka, 'di ba? Siguro marami kang napaka-romantic mo talaga. Napakaswerte nitong babaeng 'to. Siguro ano ka, ikaw ay nanonood lagi ng mga K-drama, no? Lakas mo magpakilig, Kuya Mark. Ayan, so maraming babae ang i-appreciate ka at hindi ka itatago. Porket tricycle driver ka lang. Imo man ito o tricycle. Hoy, nako. Girls, kayo talaga. At alugod kami ito ng mga sobra kagwapo, pero palalamunon na liwat niyo. Goy ka mo. Hay! Age! Sasawa! Oras na ito, 11:15 na. Ma-overtime na ako, mangin ako. May maya ka nung panidi. Labis kay kilala ko, ini nga nag-send. Mark, pag-chat kita niyan. Naka, yaka. Kani kay, kung kakaltukan ko ikaw. Abangan bukas, marami tayong pag-uusapan. Ayan, ang mga karapatan mo sa tahanan. Ayan, pag-usapan natin yan bukas. At meron din tayong unmute. So marami pa tayong pag-uusapang mga stories at babasahin. Both Telegram and Messenger. May nagsasend kasi sa akin sa Messenger. Pero be mas better if Telegram. Kay gino-open ko latak meta business pag client ko lang. Direct na open ko na Anchor, no? I don't know. Okay. So maraming salamat sa tiwala, Minasan. Once again, this is your ate DJ Senpai. Only sa Dream High on 104.7 Dream Radio. Samahan nyo ako next time tomorrow para sa another episode ng Unmute Season 3 at ng mga balita sa Dream High early in the morning, and of course ang ating DJ Law. Pakaabangan at pakatutukan. Shout out sa aking Madin na naglalabayan na or nagaano ba itong hiya Derek, nakakita na upay. Oh, nagtutupi. Shout out to Imo Mading, nagtutupi yan ay Mads Rachel Omeres nga birthday niya the other day, kahapon. Happy birthday ulit.
1: Happy birthday!
0: Yes, 11:52 na minasan. Ingat kayo sa daan, mag-drive ng dahan-dahan, lalo na sa pedestrian para walang masagasaan. Sayonara!

0: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
4: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
5: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
6: Stop right there!
5: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanikbawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, haga ron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Agarun. Haagarun, ganado ka pirmi.
1: Kuya Kimpo, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
2: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
2: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng

no disco. It ain't no country club either.

0: Dream Radio Time. It is now 3:26.
1: That time check was brought to you by
2: Prints. We print while you wait.
3: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Haprime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Haprime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang pirmi ko kapoy. Wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
2: Ayaw hulatang nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
3: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily, located at P. Burgos Street, Tacloban City, with branches in Tacloban City and Downs in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron, hagaron, ganado ka pirmi.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy, stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: Philippine Standard Time, it is now 2 minutes after 5 o'clock. Narito ang ating Dream Balita. Humihiling ang Department of Agriculture or DA ng 250 billion pesos na budget para sa 2027 upang mapalakas ang seguridad sa pagkain, kabuhayan at mga magsasaka at mangingisda at katatagan ng ekonomiya. Sa Food Security Forum sa Makati, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na bumaba ang ambag ng agrikultura sa Gross Domestic Product or GDP mula 19% noong 2005 hanggang 7.9% makalipas ang dalawang dekada dahil sa matagal na kakulangan ng pamumuhunan sa sektor. Ayon sa kalihim, ang panukalang budget ay mas mataas kaysa sa 215 billion pesos ngayong 2026 at halos doble na kumpara sa 117 billion pesos noong 2022. Ilalaan ito sa farm mechanization, irrigation, research, cold chain facilities, digital infrastructure at post-harvest systems upang mapataas ang produksyon at mapababa ang presyo ng pagkain. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang hapon, Dream Kada.

The city's best FM station, 104.7 Dream Radio. Alas 5.20 na, ma-open na kulog mga Dream Caras. And you are still locked in sa ating programang Dream Jams. Again, it's July 23, 2026. Sa mga gustong mag-send ng kanilang votes for Dream 20 Weekly Top 20 Countdown, bisitahin lamang po ang ating official Facebook page, 104.7 Dream Radio. Dahil bukas na ang ating countdown at 4 p.m. And find out the 20 most requested, most voted, and most played songs of the week right here on Dream Radio. I'm Dream Caras. Ito na ang ating Dream Buzz for today. Trending na mga balita at mga headliners online. Dinig nyo on air. Okay? So ito, Dream Caras, ang ating Dream Buzzes. Buzz number 1 tayo, Dream Caras. Sa lagay ng panahon. Okay? Alright, sa lagay ng panahon. Tropical Depression Quiapo update. Bumilis ang kilos ng Tropical Depression habang gumagalaw pahilagang kanluran sa silangan ng karagatan ng Cagayan. Batay sa 5 p.m. update ng DOST Pag-asa ngayong Webes, July 23. Huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 640 kilometers silangan ng Tuguegarao City, Cagayan. May lakas itong 45 kilometers per hour malapit sa gitna at bugsong aabot sa 55 kilometers per hour. So if you're traveling to Luzon today or tonight, eto nakataas ang tropical cyclone wind signals number 1 o signal number 1 sa mga sumusunod na lugar sa Luzon. Sa Batanes, Cagayan including Babuyan Islands, Isabela, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, northern portion of Aurora, northern portion of Nueva Vizcaya, northern portion of Quirino, and northern portion of Benguet. Base sa forecast track, maaaring dumaan ng malapit sa northeastern portion ng mainland Cagayan ang sentro ng bagyo bukas ng umaga o hapon. Posible itong lumapit o maglandfall sa bahagi ng Babuyan Islands bukas ng hapon o gabi. Lalabas ng Philippine Area of Responsibility or PAR ang bagyo sa umaga ng Sabado, July 25. Right, buzz number 2. Nag-aerial inspection si President Bongbong Marcos sa Malampaya Gas Field ngayong Webes, July 23. Ito ay para personal na suriin ang operasyon ng pasilidad na nagsusupply ng natural gas sa mga planta ng kuryente sa Luzon. Buzz number 3. Naniniwala si Philippine Coast Guard or PCG spokesperson for West Philippine Sea, WPS Rear Admiral Jay Tariela, na sinadya ng China Coast Guard or CCG ang water cannon attack at mga dangerous maneuver laban sa barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources or BFAR. Layunin daw ng CCG na takutin ang maliit na barko ng BFAR para umalis sa Bajo de Masinloc. Yan. Buzz number 4 na tayo. Okay. Nais ng reset sa relasyon ng Pilipinas, China. Ito umano ang layon ni President Bongbong Marcos sa pagkikipagpulong niya kay Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Quan, ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Sa naturang pulong, ipinaalam ng Pangulo na ayaw na niyang maulit ang nangyaring panghaharas ng China Coast Guard sa Philippine Navy personnel sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea.

Nawala yung babasahin ko. Teka lang. Asan na siya? Nawala. Alright. Grabe. Live na live to, ha? Alright. Ito naman, mga Dreamcadas. Abala umano si President Bongbong Marcos sa pagre-review ng kanyang talumpati na siya raw mismo ang sumulat para sa SONA ngayong Lunes, July 27. Dapat nating abangan yan. Okay, Dreamcadas? Alright, so yan lang muna ang ating unang batch of Dream Buzz. Mamaya muli, 6 to 7pm, ating second and last batch. Tumutok lang dito sa Dream Jams with your Kuya Elmer.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily, located at P. Burgos Street, Tacloban City, with branches in Tacloban City and Downs in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron, hagaron, ganado ka pirmi.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available ha mga branches, Hit Pacifica Agri-Vet Supplies, ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate. Today's

0: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
4: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
5: Mas klaro na ba bisan gabi?
4: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Unsa pa gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.

Philippine Standard Time. It is now 5:59. Narito ang ating dream balita. Tiniyak ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board or LTFRB na rerepasuhin nito ang lahat ng nakabinbing petisyon para sa dagdag pasahe kasunod ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo na nakakaapekto sa pagtaas rin ng bilihin. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza II, kabilang sa susuriin nila ang petisyon ng grupong Manibela na nagsasagawa ng dalawang araw na kilos protesta, gayon din ang kahilingan ng piston para sa dagdag na 10 pisong pamasahe. Tiniyak o tinalakay rin ng pagpupulong ang mga hakbang ng pamahalaan upang matulungan ang mga driver at operator, kabilang ang pagpapatuloy ng 10 peso kada litro na fuel discount program para sa mga jeepney at UV Express sa buong bansa. Batay sa pinakahuling datos ng ahensya, nasa 87,000 PUV units na ang nakinabang sa programa, habang mahigit 140,000 units naman ang nakapagpatala. Yan ang ating dream balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang gabi, Dream Kada.

The city's best FM station, 104.7 Dream Radio. Manong, tabi lang po, para sa tabi. Pwede mong kantahin to. Diwata with her new song, Tabi. If you like it, if you love it, vote and request for it. Anyways, it is now alas 6, DC 8. Good evening, Dream Caras. And this is our last hour stretch for this program, Dream Jams, on a Throwback Thursday. Yan, buzz number 7 na tayo. Iniimbestigahan na ng National Bureau of Investigation, NBI, ang death threats at pro-killing comments sa social media laban kay Senator Riz Hontiveros. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, nakausap na niya ang Chief of Staff ng Senador at hinihintay na lamang ang formal na dokumentasyon kaugnay ng mga banta. Idadaan ang mga nakalap na Forensic Laboratory at Cybercrime Commission ng NBI kapag nakita sa case build-up na may sapat na basehan, magsasampa na ang ahensya ng kaukulang kaso sa Department of Justice or DOJ. Alright, next up, buzz number 8 na tayo, Dream Caras. Okay, Taguig Projects, kasama sa Blue Ribbon Probe. Yan, posibleng isama sa Senate Blue Ribbon Committee ang pag-iimbestiga sa alegasyong may ghost projects sa Taguig City na balwarte ni Senator Alan Peter Cayetano. Ayon kay Senate Blue Ribbon Chairperson Erwin Turpo, hinihintay pa niya ang mga dokumento ni Senator Ping Lacson na nagsiwalat ng naturang alegasyon para i-review ito. Maaaring magsimula ang pagdinig ng Blue Ribbon sa susunod na Biyernes, July 30. Next buzz, palitan ng piso sa dolyar, nagsara sa 61.75 pesos ang palitan ng piso kontra dolyar ngayong Huwebes, July 23. That's 61.75 pesos versus $1. Alright, Dream Caras, kandi na magkita. Ito na aton sports buzz. Yan, Alex Ayala, opisyal ng kasali sa main draw ng US Open 2026. Opisyal ng kasali ang Filipino tennis star na si Alex Ayala sa main draw ng US Open, kung saan ang kanyang ikalawang pagsali sa pangunahing torneo ng nasabing Grand Slam event. Kasama ang pangalan ni Ayala sa official entry list ng US Open na gaganapin mula August 30 hanggang September 13 bilang bahagi ng kanyang ika-apat at huling Grand Slam main draw appearance ngayong season. Sports buzz pa rin tayo. Nananatiling wala pa rin talo ang San Miguel Beermen matapos talunin ang Converge na score na 128 laban sa 122 sa PBA 50th Season's Governor's Cup. Nanguna sa panalo ng Beermen si George King na mayroong 41 points habang mayroong 31 points si CJ Perez. Yan mga Dream Caras, ang ating Dream Buzz for today. Hanggang of course, hopefully tomorrow kasi bukas Dream 20 tayo eh. Weekly Top 20 Countdown. Anyways, alas 6:21 na, ito ang Dream Jam till 7 p.m. with Kuya Elmer.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily, located at P. Burgos Street, Tacloban City, with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron, hagaron, ganado ka pirmi.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available sa mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies, ngan ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hi halete. Today,

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and Downs in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir.
2: Sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula ug basketball mihunong.
1: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
2: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
1: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
3: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: Dream Radio time. It is now 8 o'clock.
1: Nangangailangan ka ba hintarpulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpulin printing, sticker printing, labels, ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
3: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
2: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
3: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Dream Radio time. It is now 5:58.
1: Dream Radio!
2: Ahoy! Kidney care time!
3: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yun kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw. Ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
4: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na.
3: Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisan gabi?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Unsa pa gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
6: Mahalagang

guarantee I gotcha.

0: Dream Radio time. It is now 6:55. Dream Radio!
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.

0: Dream Radio time. It is now 7:27. Dream Radio!
1: Like na like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection? Plus, mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows, whether through the internet or through cable TV, for only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na, may free cable TV connection ka pa. Yes! Sa Latinet lang yan! Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 053-523-4499 o hanapin sa Facebook ang Latinet Incorporated. Basta internet, Latinet!
2: Ahoy! Kidney care time!
3: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong kukuha naan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakugyod ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
4: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
5: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Today's

0: Dream Radio Time. It is now 7:56.
1: That time check was brought to you by
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
4: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
5: Happy! Everybody is happy!
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
9: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko na tanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
10: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
9: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatanaw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
11: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.